ni tumi so wono mane nsa so na po so chia yedi wono kasa na nkwani tutu obi yetu nyina na mi hey wo yo nyame pre ko

nante poso sa sa se pasa so wadi awia ya na potre na ode po aya ne nfunama hey hey hey hey oyo nyame odine yire.